fegam deyo mo fi bayyi ñu ndaw ñi rawati na mak ñi nga xamanteni wex na nu fur ak bijaaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te moddi sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexé fofu wajaati tani jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu gundul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta takhaliko ak gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ño xamni leg leg ñuy fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi alal ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ño xamni ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaaw ñoñu dañuy fatte lu de fokk neen ne de sori na len akaleena jégué waaw ségam de xalé la soriwul rawati na mak mu wex fur ak bi jaaw motax muné araka nasita al maut wal maut mawrid fa lil kull min bahr al mamat nasib muné araka mangi la gis nasita al maut ngay fatte lu de wal maut te de kat mawrid rot wayla te kat fa nasib cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamat ci geejude dal ku ne am nga ci ciir da nga xey bis nga bu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatelu ndax fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kep ku baña de bul judd ku juddu rek de ne kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bamel ya motax mu ne ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib mu ne bo yegul ma yegal la yow mi fatte lu de ne kep ku ñu jor kep ku juddu don tis fan gudduna lu sa fan gudd neena malaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bañ kumpa moy jiyen di gëstu ci mbiru yalla waaw ndax yalla mo xam ay mbiram jébal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ gi sop lu ne nga dugg ci tay yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam say kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbatil umuri taghibu mu ne na nga tan lo yalla te bul tan lo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanlo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonn lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leleg itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tanlo yalla rek motax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam neena

0: ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ag nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya te kat ñoom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sëte ki sétat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp mujj dunduk al-akhirah mo upp solo motax Sid Hadj Malissi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tasali ad-dunya fa inna umuraha ka'adghath ahlam badat wa taghibu fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني fa in tasali ad-dunya bu fekke da ngay laaj aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha xamal ne mbektem ya'udu da fay delu rek azaban dimbugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla lulul daf ko begge neena yag yag xewal gogu dana soppaliku dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytandiku adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro mukk mune itam fa in tasali ad-dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma ngi lay yegal ne ndiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan ma ngi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu. Neena so de laaj aduna, neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax, neena bu bare bu ëllegé rek leba, neena dina yobbu say waxtu yu bari, manam millionnaire bi ñuy réglé ëlëk wala milliardaire bi ñuy réglé ëlëk, ndax alalam bari na donte alal ji lepp lew sax, té bi la malaaka yi di té di la réglé rek choona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna, choona yi réglé ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna, donte sax alal ju lew la. Néna rawatina nak alal ju haram ja, ndax wal haramu la ci aram ci alal ja, neena ko ko uqubun mugalu kessela wa sagam ñalewle te bari le ñoy son, rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule. Muni itam fa intas alid dunya, su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne, fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udi khalu, fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna, aduna dal su fekkontene dang koy peser te ko ci blanche diko peser, mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids, fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'udi, akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'udi di ñel yo, te kat aduna mang lay yegal ne khalub wora kon la, aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len. Muni fa in tasali dunya fa inna alladhi dhahaba bidurr wa bu's wal bala mashub, neena fa in tasali dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne, fa inna alladhi dhaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba, neena aduna ay bané xam, neena dafa andak lor dafa andak wanchu dafa andak musiba, aduna du bané xekese jamono bi ngay toge beg lol ci la yalla jeki jeki rek rof la metti, wala mu jeki jeki rek wacce musiba ci kër gi, wala mu jeki jeki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yagg, so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu, lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna, te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah. Su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo, ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru, donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek, su degge batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru, nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safar, gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep, te kat amna fi ay fiiram mudi aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi le mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne kefeel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rire akuk ciagantem fook nani sheytane ko bëgg ndax kar sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakele bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te duppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nñu ci yalla mosal gorgui batay mo ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna nena wal maut manzarun tedé di ñu nek nena bu féké dé mu ngi ñuy nek nena di ñu fuglu té xamagu ñu kañ lay ñew nena naka yémuna yémuna naka la nit di bégé bay organisé xew wu muy pokéré wu fa kayfa yakunu al-farh wal maut manzarun nena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada nena titi alkane wa kurubun ak ñakre nena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak ñakre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga liggéey mo la fendi ban liggéey liggéeyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wahiya riqaba khalub neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinnam ma dokla wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ñi pour dag seeni baat mu ne kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ñu la di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neewu la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way sagan ni danañu gisé aduna tawilatan ni dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da na ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رماها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تبي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ كون لولو داي واني ني لي سي ديس مو توكي باريتول موني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تيا ديس nena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu new la baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qareeb ajibu neena la yaubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jem ci yalla baye anduna gettuko su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon bon ak pexé pour nit ko nit dana daw wuti borom kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahil qarib jëm ci yalla mi len jégué ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne atarda habiban yudkhilun nar hibbahu li humqin wa jahlin in dhala tabibu neena ndax nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer kon bu len nangu muk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fek dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fek yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu muné kon nak bo bëggé ag ci yalla néna wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi ko aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo jogé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu mune moytuli tam salamign lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub nena salamign soko boyole di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yowmal xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dana jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu mindeef yep danen ci rouyé manam nit bu jaxé doon borom yaram su bëré ay problèmeam bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakkar yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème al akhir mom nit ñi dañ cey rouyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema depp ak sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen dañu am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ri'a an-nas la naf'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop nax mën nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop nax mën nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla am ci mu ne kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinanallahi la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barab bu jew neena ndax barab bu ñu jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla dugal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeneel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala tujari an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqi yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wanti qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisabu rek le ba ëlëk ci la len yalla baxé ci wërseuk neena hazib rek le bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makral ilahi amanatan wa man ya'manan makral ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bul nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zitta minha as-sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xam ni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam mang lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne way yumha biha ma laysa tamhahu ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax muné kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innul qulub mune kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekenteni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi as-salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turit nailal wusuli li khaliqi alayka ala al hadi as-salat tusibu mune ndax wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant té modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppé yalla bi yalla bindul kenn pour bopam kudul yonnati bi leneen lu mu bind rek daf la bind ci barke yonent bi, waye lu mu bind pour bopam modi yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmud wa huwa habibu. Neena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq, neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil. Aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew, neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep. Kon tabarakallah, yalla ñu yalla sopp lo bopam te soppuñ, yalla ñu yalla boole ci kureelam te musuluñu ci kureelu sheytaane, yalla ñu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah. Tabarakallah mbokki, loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan yi nga xamne mom leen ci dooro.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كاري سن خريس سن سوبي شا احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط بابجه

mënut la wax benn xalee mënut la wax ak mag ndax seen langage bu ñaaw loolu lépp ci ko ju yàqu moo ko indi. Yàlla nag nee na bépp musiba bu dal aw xeet nee na seeni loxo ñoo ko fàggu ndax man yàlla soxoruma iñaanuma yërma nay gese la du ma jël musiba bu di ko xëpp aw nit kon nag

yow yonenti bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut ko lay jang kat nga teeru yo xamne soko jange dana yok sa tooxi sudi julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi alquran bi ba xam

sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa bëcëk ndax bu la léré na bëcëk bi amana do ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaaw bu tigi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye na faté dé musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dañu ci la musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah

kon ko man ko bayyi ci ko asaman malaakai diko jall sa ruh gi nek bobu malaakai xam ne ne sayyidna muhammad tay lay gennatu nak ñu koy jall sayyidna jibril ci ko

wax bir wax bi ndax neena la ilaha illallah mo di xato moy kërëm gi nga xamni ku ci dugg mu ci ngëm motax ñu ni inna ibadi laysa

moy gën bur bu ñu wara jàng jàmu ga ñëriñ nekk ci ñaka jàmu ga lor nekk ci kudul yalla xamal lool soko xamé ba noppi wa saxir li dam bik nga jéggulu nak say bakkar mutax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah yenen tibbi neena mbolem lu nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gën wa la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdulillah moy gën ci ñaan

jaaxel mu yiwte baax. Nee na dara munu ko bigloo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah. Soo dee borom xel, bàyyil ma zikkar yi yépp, jàppal ma ci la ilaha illallah. Nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah. Nee na ndax day xëcc nit ki pour mu jege borom. Moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu yajmau kulla hadihi lmaani kanat lida alamat al imaani. Mboolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla. Nee na moom Ibnu Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah. Nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm. Nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah, nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah, ndax yàlla mu ko ci ndaxañ. Moo tax Ousmane Ibnu Affan

mala gëndi xaj day ta xaj ya bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lekk ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiruk chay chay wala dama bañ ndax lekk na ko te amatuma lu

te ñenti mbir yoy yep non len ci mom te ñenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakerlu ci yalla ne ñenti mbir dekk nañu ma awma fu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiixam deppele ma ngeeneelam ak yermandeem lolu rek moy tax mo meuna muccu ci lolu mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit ku jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soob mbam xoox bi doon mbam xoox yalla la soob ganar gi doon ganar yalla la soob mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di gana wala nga di mous mu def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ñukkal sant ko ci niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seeni dëkk way rafetna seeni daraaje barina amna nu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara jukkel sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm dila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yappandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mune ndax yalla bima binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci dess safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xam na len ñu wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sa

lolo tax mag ni tuddé ko am am lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogné yow rek la mu xey jëlé la fa am am bobu mu la joxon mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxon baye na len njabot ga wutul ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan ah dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot am sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi senghora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna nu ne masna di khutba daldi yek ci ko minbar bamu yegge ci la waxne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxne way wi gëna dëgg ci li arab ma sa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayt bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waj'alahu khatim al anbiya yalla ku yonni jox ko lettre ba di

Première raka Fatiha surat al-An'am, ñaarelu raka Fatiha surat al-Kahf, ñettelu raka Fatiha ak Taha, ñentelu raka ba nga jang Fatiha ak Yasin. Su fekke mënuloko itam bëgg nañu boko mëne def itam Fatiha ak Yasin, premier raka Fatiha ak sajda, deuxième raka Fatiha ak suratu Dukhan, troisième raka Fatiha ak suratu Mulk, quatrième raka. Lool dal bëgg nañ ko kuko nafilé ci guddik aljuma. Ñu né jëlé nañ ci manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na né man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal raka'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar. Ñu ne kep ko xamé ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka, rakka bu ñëk ba nga jang ci yasin ak fatiha, bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk, neena yalla dana la jox neena haraf yoyu, harafi sar yoyu, neena haraf bu nekk dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowmal khiyam mo lay leralal yoon wi, neena itam ëlëk so dekke danen la jox téré, sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo, te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg. Ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkente ne dugg na ci bisu aljuma, dem na dugg ci jumaaja, bëgg nañ bala def dara mu nafila ñeenti raka. Waaw, raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad juroom fukki yoon, loolu itam bëgg nañ ko. Gis nañ ci hadith ne képp koo xamante ni julli nga julli gi, te moo di boo duggee ci jumaaja lu jiitu ñuy julli jumaa nga fexe ba jiitu fa, naafila ñeenti raka, raka bu ca nekk nga jàng ca fatiha ak lixlaas, nga jàng lixlaas ba juróom fukki yoon, neena ku ko def yàlla dana la sàmm ci sa bopp, sàmm la ci sa alal, sàmm itam say doom, mu ne itam jox la ndam fii ci àdduna ak àlaxira. Ñu ne itam bëri nañ ci bëgg nañ ci guddi aljuma nit ki daal di ci bëri lu muy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, bëgg nañ ko ci guddi ga, bëgg nañ ko itam ci bëccëg bi, te muy bëri looy julli ci yenente bi. Ñu ne jëli nañ wax nañ ci hadith ne képp koo xamante ni julli na yenente bi, ne képp koo xamante ni julli na ci man bisu aljuma juróom ñett fukki yoon, nee na yàlla dana ko jëggal ay bakkaaru juróom ñett fukki at. Loolu itam lu am solo la. Julli ci yonent bi juróom ñett fukki yoon, boo ko defee yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru juróom ñett fukki at. Kon ñun ñi amagul juróom ñett fukki at moom xam naa ne suñu dana gën a nekk suñu bénéfice. Ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee wax bi, ñu ne ko waaw, kayfa salaatu alayka, naka la ñuy jullee ci yow? Mu ne qulu allahuma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiyi al-ummi wa ala alihi wa sallam. Ñu ne ko waaw, yow yonent bi naka la ñuy julle ci yow? Mu ne wax leen allahuma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiyi al-ummi wa ala alihi wa sallam. Ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jàng ci guddi ga, ku ca jàng suratul Kahf, nee na sopp nañ ko itam ci bëccëg ba. Suratul Kahf daal bëgg nañ ku ko jàng ci bëccëgu aljuma ak guddi ga. Ñu ne itam képp koo xamante ni jàng suratul Kahf ci guddi ga wala ca bëccëg ba, nee na yàlla dana la jéggal say bàkkaar la ko dale ci aljuma ba nga ko jàngee ba beneen aljuma di ñëw. Nee na itam lu toll loog juróom ñaar fukki junniy malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow. Nee na itam yàlla dana def, nee na suba googu boo xëyee ci jàmm rek ngay xëy, te yàlla dana la muusal ci jàngoray boros ak juzaam ak fitnatu masiixu dajjaal. Ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salaatu tasbiix. Xam naa temps bi moo ñu dul may ñu détaillé ko. Waaw, salaatu tasbiix bëgg nañu ñeenti raka rek la, bëgg nañu daal ku ko julli ci bisu aljuma. Bisu aljuma daal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salaatu tasbiix, loolu itam lu am solo la. Bu dee nag julli bisu samedi, ñu ne juróom benni raka la. Mu ne ndax jëlee neen ci Muaz ibnu Jabal radiallahu anhu, mu ne raka bu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jàng ci

ci juróom benni rakka yooyu nga jànke fatiha l'ikhlas ñetti yoon. ñu ne itam bu dee jullit bëccëg ba benn bëgg neen nga jàng ca nee na bu dee jullit bëccëg ba ñeenti rakka la. mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata, mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. nee na nag gannaaw boo jullee nag ba noppi bësalmal ci jullit bëccëg ga nee na bëgg nanu nag ci bisu samedi boobu bëgg nanu nga jàng ayatul kursi benn yoon. ñu ne lii daal moo doon julli yi nga xamante ni moo di julli semaine bi. semaine bu ci nekk bis bu ci nekk ci semaine bi am na naafila yoo yu ci yoo yu ko jago. ñu ne weeru Shawwal itam mu di weer wi ñu jëm bëgg nañ ci daal nit ñi ca guddi korite ga nee nañu julli ci maanaam bu ne suba la ñuy wari bëgg nañ nga julli fukki rakka rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon. nee na booru kowaayee nag ginnaaw bi nga waxee subhana rabbi al azim wa bihamdihi nga wax lii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon. nee na boo noppee nag ci julli bi nga jéggulu sa boroom lu tolloog junni yoon. nee na nag après nga sujootaat ci biir sujoot bi nag nga jàng ñaan gi te moo di nga wax ya allahu ya rahman addunia ya rahim al akhira ya hayu ya qayum ya zal jalali wal ikram yaghfir li zunubi wa taqabbal sawmi wa salati. su ko defee nag nga ñaan sa aajo. kooku ak julli la goo xamante ni bëgg nanu jullit bi julli ko bu ne suba la ñuy wari. ñu ne itam ñaareelu ñaari julle ci am premier julli bi mooy loolu. ñaareelu julli bi itam moo di ci bëccëg ga nga koy def gannaaw ba nga julli jee korite ba ñëw ñeenti rakka lay nekk. rakka bu njëkk ba bëgg neen nga jàng ci fatiha ak sabbih isma rabbika al a'la. rakka ñaareel bi nga jàng ci fatiha ak wa shams wa duhaha benn yoon. rakka ñetteel bi bëgg neen nga jàng ci fatiha ak wa duha wa layli iza saja benn yoon. rakka ñeenteel bi bëgg neen nga jàng ci fatiha ak l'ikhlas juróom ñaari yoon. loolu itam bëgg nanu ko ci bëccëgu korite ginnaaw boo jullijee ba delu si sa kër nga naafi la itam ñeenti rakka yi. rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak sabbih isma rabbika al a'la, bu ñaareel bi fatiha wa shams wa duhaha, bu ñetteel bi fatiha ak wa duha wa layli ida saja, bu ñeenteel bi nga jàng ci fatiha ak l'ikhlas juróom ñaari yoon. su ko defee nag nga sëlmal ñaan say soxla. mbokki jullit yi mbokki déglukat yi waxtu wi dafa jeex. seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub waaye nag ñun

0: amna waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoyu ndax waxtu yoyu dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki nonu itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki nonu itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ni assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki nonu itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla deggu ko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barabu ñaan niki nonu itam boy jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né boy jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki nonu itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënt fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc rek neneen waxtu woowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ko am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo dé naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nane itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang fa ñaanale niki nonu itam barab bi ñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax andil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré téré téré téré téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jariñu wax min nit ki nga xamanteni dafa am bokku buy metti mu toyal bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla yalla mën nako mussel ci metti tu bok modi ni mu bind ar rahim bogo nek bismillahir rahmanir rahim rahim dalay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare neena sofa bañé lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fukk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena nitam bo dem nap kat neena soko bindé neena daal di koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sambal dana nek mbal mu yalla barke neni itam batu al batu jalalabite modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamni ngeel deen ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni deen ge gis nga ne réew mi nga nekk chefres mo fa am te modi beko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kuñu liggey neena kuñu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërseug dina la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokki bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokki liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw bu rajo dunya mo leen doon defal waxtaan.

Yalla teral jëmb mu wax ne képp koo xamanteni bëgg na yàlla won ko ci ay nelawam la mu bëgg, maanaam bëgg ngaa dugg ci mbir, bëgg yàlla won la ci ay firnde yu leer ndax dana baax wala du baax. Ali ibn Abi Talib nee na na nga julli juróom benni rakka, lu njëkk ngay nelaw. Rakka bu njëkk ba yaa ngi koy jàng Fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon. ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, jàng ca walleyli iza yaxsha juróom ñaari yoon. Ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def, nga jógaat sasat beneen naafila. Première rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, wa duha walleyli iza saja nga jàng ko juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba ci ñaareelu naafila bi nga jàng itam Fatiha benn yoon, alam nashrah laka sadrak juróom ñaari yoon. Daa di selmal jógaat sasat beneen naafila, nga jàng ca rakka bu njëkk ba Fatiha benn yoon, wattini wa zaytun juróom ñaari yoon. ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juróom ñaari yoon. Su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juróom benni rakka. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga, nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulillahi rabbil alamin. waaw, soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin daa di julli ci yonent bi, moo xam nag salaatu boo mën, boo mënee salaatul fatixi nga def ko, boo mënee beneen salaatu nga def ko. Soo noppee nag nga wax ñaan gii, nga wax ni allahumma rabba muhammadin wa rabba ibrahima wa rabba musa wa rabba ishaqa wa rabba yaquba wa rabba jabra'ila wa rabba mika'ila wa asrafila wa azra'ila alayhim assalam wa munzila at-taurati wal injili wa zaburi wal qur'ani al-azim arini fi manami al-layla ma anta a'lamu bihi minni. Ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi, neneen ca guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag, nee na nag fokk am lu la yàlla won ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee, dana la ko won ci guddi ñaareel ga. Su la ko wanul ca guddi ñaareel ga, dana la ko won ci guddi ñetteel ga. Soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag, dana la ko won ci guddi ñeenteel ga, ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe, mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firi nu ñaan gii di allahuma rabba muhammadin, moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom Muhammad mu gën ci loo bind, nga moom Ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi, nga moom Moussa mu nekk sa waxtaanandoo, yaa moom Ishaqa moom Yaquba, yow mi moom Jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi, moom Mika'il moom Asrafil moom Azra'il, yow mi nga xamante ni yaa wàcce Tawret wàcce Injil wàcce Zabour wàcce Alquran bu màgg bi, maa ngi lay ñaan nga wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam, wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci foofu. Soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kattanu yàlla ak mbaaxam.

batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amel lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko se wursak mu ngi ci digeunte kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ko kun kun bubu bu xasse dar rek fa yekunu da fay daldi nek ni ko kon nak sa kul sa wursak ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo beug sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte bi yeb ñi mom yeb mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak bu di wut wutul ci yalla te yalla bu la dem may lamu lay may mu ci digeunte kaf ak nun ndax bu ne kon rek loola nek mu melni amna ci benen riwaya bu wax ni wastarzikillah mimma fi khaba'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wa an-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wa an-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunya al-muluki walis aduna buri bur boy gis mo am aduna wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lek sour wala liberu ceeb bi ngay lek sour mom la bur bi di lek di sour wala bi limuy reey reey benn neeg la ci am te bu xasse tuddi ci neeg bi ci kaw lalam place bu mu occupé la am te buñu xasse fay lampu neeg bi bopam la am kon bur bi limuy reey reey yépp bo doylo di bur ni mom bo doylo di bur ni mom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko naxari ngay am lu la naxari muy lekk di sour ngay lekk di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp ëppule bu mu la ëppule wërseuk ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toxlu bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toroxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax bu ko nga jay sa diine and ak ñom mu ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jay sa ngor jappal sa diine ak sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su baye diineem bayina yalla mu ne ndax bur yi aduna leen gënal yalla japp nañ ci aduna ba baye yalla motax serigne bu mag ba sina cheikh radiyallahu anhu dal na wax ni talubem talubem du nek bour ndax musibu bi ci nek bour dafa doy war nga togn ka ray lu ne man nga ci dugg ci musiba bour yoy nga xamne nak aduna la nu jënde yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bour yoyu kon bu bour jappé aduna ba baye yalla yow na nga japp yalla ba baye aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gudul dañ ko mukk
ndax da nga dudlu ci te da nga fi ci aduna so gene aduna itam yalla terela la jena terela li itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlu ko yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buri jeli aduna tekko ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nanguuñ ci dine dara yow nak na nga nek contraire bur yoy motax muni lajun nanu ibrahim ibn adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ mune fa tuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا بنول كوليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم du jass ndi yowmal qiyam bis la bo xamni ak ñewum du jass mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamni tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax